Zaka 24 isuku lamhlanje izilanamhlanje emlalelwa mekhaya kuphi lapho nalele khona iOne Africa Radio TV sihlezi kwehlelweni the power of the prophet amandla esiphambano esihlezi kuwo njengamanje egameni lokhonza uNkulunkulu sesilifundile izwi silifundile yanyakaza ke nemishini yabelunguke ngapha iyanyakaza kodwa silokho siyincenga nje ukuze kuyofinyelela isikhathini esinikezwe sona sosuku umlalelwa mekhaya yizaka 24 lithi izwi eBhayibhili ungabi nomhawu ngabantu ababi ungafisi ukuba nabo sobo sami hey bomama ngiyacela enyangeni yabomama isiyophela lithi izwi eBhayibhili singabi namhawu nabantu abanenhliziyo ezilukhuni nabantu abangasifiseli lutho wathi umbhalo kunumber 2 ngokuba izinhliziyo zabo ziceba ukuchitha izindebe zabo zikhuluma njengozi ngengozi wathi u19 ungasikhathazi ngabenza okubi ungabi namahawu ngamasinga yabona umuntu onenhliziyo embi nomuntu ogcwele usathane uthi uNkulunkulu singayikhathazi ngalabo bantu yikhona ke ingozi esibhekana nayo even nakhona endlini yokholwa sihamba nabo benjalo ngoba phela sisendlini yokholwa noma esisekukholweni noma sisekudumiseni uThixo njengenkosi nomsindisi sihamba nabo zenzeka izinto siyabuka mlalelwa mekhaya ngani ngoba ike lathi iBhayibheli akekho ongenasono inhliziyo zethu izona ezazi ukuthi sinjani kodwa ngoba lithi veli ilanga singabahluleli uyedwa umehluleli kodwa siyabuka abamabadleni ningi ngokoze eningi bagcwele babi kodwa bayamthanda uNkulunkulu uthi umbhalo lapha ku19 asingayikhathazi ngani namhlobo sami ngamashinga ngiyayithanda incwadi mayisho njalo uthi ngabenzi okubi ungabi nakho ungasikhathazi ngabenzi abokubi ungabi namawu ngamashinga amashinga abantu abalikhoni abangalawuleki futhi abangafuni ukuboniseka nasendlini yokukhola sinabo emabadleni sinabo abakholelwa nje ukuthi bona mabenze into ufuna bayenze nje bengaphikiswanga ikona leyo nto leyo manje umbhalo uthi uNkulunkulu namhlanje singahambi nabantu ababi ngiyakhumbula iBhayibheli mayikhuluma lapha yana kumahubo oqala uthi ubusisiwe umuntu ongahambi ongahlali enkundleni yabakolodayo manje singawubheka umbhalo wezakho usasinikeza lelo thembu ukuthi ke singathi singahlali nabantu abalikhuni nenhliziyo zabo abagcwele iy'nto zabo zasezweni noma ubuyaluyalo basezweni obungeke futhi bubasize ngalutho uNkulunkulu ufuna thina sibe sebungcweleni bakhe noma thina sibe sendlini koba noma yokhonza uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi noma thina sithathe ithemba lethu silibeke kuye sidede kulabo bantu abagcina izinto ngey'nhliziyo zokuthi bona bayazi noma bona abakwenzayo kuyiqiniso ekubeni benza kodwa iyiphambe kuzinike-ke izinto ngeke sikwazi ukubahlulela abantu ngoba siphila enyameni lomlalelwa mekhaya kodwa incwadi engcwele laphaya kuzaka namhlanje ithi ungahambi ungabi nomhawu ngabantu ababi ungafisi ukuba nabo ayi ake siphinde futhi sithi ukudonsa futhi laphaya all nation bethi thula umoya wami.

0: Ungabi namhawu ngabantu ababi. Ungafisi
1: sinomhlobo.
0: Ungafisi ukuba nabo. Ngokuba izinhliziyo zabo ziceba ukuchitha. Nezindebe zabo zikhuluma ngembozi. Hlobo sami asiqapheleni ukuhamba nabantu ababi. Mbonise nomzalwane wakho mangabe ephuma ehlelweni uNkulunkulu ambizele lona. Ibonise inceku uhamba nayo, hayi ngoba ungcono kodwa siyabonisana siyakhana ngoba akekho ohlakaniphile kuNkulunkulu. Namhlanje izwe iBhayibheli liyasibuyisa liyasiqoqa. Lithi asihlukane nabantu abenza okungalungile. Lithi asiqhele kubantu abangenzi kahle. Asibhekeni asenzeni umusa kuyena. Sibe sisehlise noma siphakamise igama lakhe noma sinikezena ubunye obuphelele. Singamfakazi ngamanga. Nkulunkulu uzosiza hlobo sami ehlukweni zethu zonke. Esibhekana nazo uJehova yazazi. Kodwa namhlanje ngiyafisa hlobo sami ukuthi engathi singaphenduka ngokuyikho uNkulunkulu simkhethe njengeNkosi noMsindisi ngendlela eyiyo. Si ukuphenduka ukwenza kahle eNkosini yilokho akusoyo uNkulunkulu athi singahambi nabantu ababi. Mangabe umzalwane qikelela ukuthi awutholakale endaweni esibhedayo. Mangabe wethu ikhona qikelela ukuthi awutholakali mhlawumbe usolakale thiwa ikhona siyaphela lapha esizweni kanti qedwa yile likholwa emini ikholwa ebusuku kanti omunye umuntu akube kubuhlungu ukuthi uyikholwa hlobo sami utholakala uphethe izikhali siyahamba namakholwa kunzima evangelini mlalelo wamekhaya siyazibuka izinto zenzeka uzibuza ukuthi ngabe yini eyenza ukuthi mhlawumbe ngingumholi yize ngikhethe ukuthi mhlawumbe yibo umuntu engithi hayi ngiyaqashwa manje kodwa ngisezwini likaNkulunkulu. Ngiyayibuza ngiyayiphendula malithi uze iBhayibheli namhlanje asingatholakali sihamba nabantu ababi. Ikuphi umethe uNkulunkulu uzothi ngiyikholwa kodwa ngibe sengisaphatha izibhamu ngisayibheke la emzimbeni wami. Kodwa ngilifakile ijazi noma ngifakile isuti yami ngithi ngiyodinga uNkulunkulu okhonzekayo noNkulunkulu kodwa ngithi mina ungumphelelisi wezinto zonke. Kodwa ngisahamba emahlathini mlalelwa ekhaya. Angisho babi kodwa siyazibuka izinto ezweni. Siyayibuka amanyala echithekile emhlabeni. Ngoba amanyala achitheka lapha sithi sisendlini khona yokukholwa. Kube lapha esenza khona izinto kodwa esingacacile. Akuve kubuhlungu ngithi ngingumholi kodwa betholakala izidakamizwa emzini wami kuthiwa hayi uyafika nje ngengubo kodwa imisebenzi yakhe emaphoyisa nanki. Yimtungu leyo nje egameni lokhonza uNkulunkulu uthi namhlanje umbhalo esiwufundayo ungabi namhawu ngabantu ababi ungafisi ukuba nabo kodwa kubenzeka la ikhoneni sithi siyakholwa sibe senza kodwa ukuncola sihamba nabo labo bantu thina sibabonayo bakhulunywa yizwe lonke kuthiwa ababona abalungile kodwa thina sihamba nabo sitholakala senza izinto ezingcolile iBhayibheli ihlobo sami namhlanje laphaya ngu-19 uthi ungakhathazeki ngabenzi okubi ungabi namhawu ngoba bangamasinga. Dede hlobo sami kumuntu ongcolile. Dede wena wakhetha uNkulunkulu njengeNkosi noMsindisi. Kunalokho mbonise indlela i-forward indlela eya phambili kuNkulunkulu ukuthi wena hluka kulobubi obenzayo hlukana nezono. Hlala eNkosini ngoba iNkosi iyodwa ayidingi lutho. Ifuna wena nenhliziyo yakho ushiye izono. Ushiye konke okwenzayo bese unamathela esiphambanweni. The power of the cross amandla esiphambano esikhuluma ngawo. Sisuke sinikeza umnqine noma sisuke siphelelisa umusa kaNkulunkulu ukuthi usakhonzeka. Kulokho obumnyama kubo. Awuzwa ukuthi namhlanje uma ulalele lo msakazo noma ulalele lethima esibuye kuleli hlelo the power of the cross. Bese ziyasuka zonke iy'nkinga. Ungathi inkinga ilabula ngenkinga. Ungathi futhi namhlanje ngiyakuyeka ukukholwa ngoba impilo yami ayiphumeleli cha. Hlobo sami buyela kuNkulunkulu. Hlobo sami uNkulunkulu ufuna idolo, ufuna wena qhaphela ukuthi ume kuphi noma umkhonza kanjani. UNkulunkulu uthi namhlanje bozani Nako konke uThixo njalo ebhalweni engcwele ukuthetheni zonke iy'khathazo nakho konke okuyimithwalo mina ngiyokuniphumuza ngiyithoka elilula futhi angifune ngisho nesenti ekudumiseni uNkulunkulu. Hlobo sami namhlanje siyaqwashisa ukuthi singahambi nabantu abenzi bokubi. Namhlanje siyabonisa ukuthi singaziboni sesisebumnyameni ngenxa yokuthi thina sithanda izinto. Siyalibuka izwe liphuthi liphendukile izwe likubona abafundisi laba bantu esithi sibathembile yibona kanye abenza izinto zobumnyama. Hlobo sami yibona kanye abenza izinto la uNkulunkulu akhuluma khona ngokuthi singahlanganyeli nabantu abangcolile kodwa thina njengabaholi siyahamba siyithole nasikanye nabo ngoba sifuna ingcebo yasesweni. Into engeke izisise ngalutho hlobo sami. UNkulunkulu ukhona kuzo zonke iy'ndawo. UNkulunkulu akekho mhlawumbe uthi ma ufuna uNkulunkulu uye phesheya. UNkulunkulu kwakhona la uhlezi khona endlini kwakho uyalazi usizi lakho. Uyakwazi ukuthi wena namhlanje yini ephazamisile emoyeni. Kuhlale hlobo sami nyafisa. Sihlale uNkulunkulu nyafisa. Ukuthi uNkulunkulu simukele njengenkosi nomsindisi. Nyafisa ukuthi uNkulunkulu simnikeze udumo ngoba yena uyinodumo. Ngalawo mazwi ukuthi namhlanje hamba hlobo sami ufundisise iqhulu impilo yakho ufuna ubungcwele bukaThixo ufuna uNkulunkulu njengenkosi nomsindisi unamathisele kuye ukuthi inkosi wena uyalaza usizi lami ukuze ungeze usithole usuhamba nabantu ababi. Ngalawo mazwi ngithi ngiyabonga ngithanda nje indumiso ngamasayoni osukini lanamhlanje. Imsusi yethu njengamanje hlobo sami egameni lokhonza uNkulunkulu imsusi yethu ukuthi ingamashumi amahlanu nahlanu lishaye lihora lesithupha ngqo ezimpondweni abesiphinde sithi kancane egameni lokhonza uNkulunkulu.